Dios ta kaskata yachangakuna ninmi nispa wizay. Wanyug zay chayug runaja kambak jaktapi kausa kunaka patakuchu kunapi wasi pungu kunapi shayarishpa mi kangri maskataka changsiata ruraspa asinga kuna. Paikuna pura kaishuk chayishuk mi hakuchi manda dioso imaja wizachiskata uyasunchik ninga kuna. Kan rimaskata uyana kaskasa mantami nyuka agzaska kuna kaskata sina uyanamu samuktukunga kuna. Paikuna kakan imaja rimaskata uyaspapis chaitaka mana pakta chinga kunachu. Asa wampis miskikza simikunawin rimas papis, charina yuyayjami purinkuna. Riki, kanka paikunataka, kuyaymanta kantak runa sinamarikangi. Kantaka sumak kungata chariska manta, azikaskataka uyanchi, uyanachik sina, kan imazata niskata uyas papis, chaitaka mana pakta chinga kunacho. Chasna kaskamanta, tu kui chaikuna ka pachtanga tagmi. Tu kui chaikuna pachtakpi mi, paikuna purapi diosi maniskata wijak tiaskataka, yachangakuna nispa wijai nerkami.